0: Wasi wasi wasi wasi pambi ba yari ma o.
1: Alwasi o. Oh, oh, grupu super.
0: Bismillahi. Kari ko salama wa refa. Arama amani. Nyari ko.